0: acha basi mambo za ajabu.
1: Ah, ina msama. Ah, hata kama Brazil imefunga ina. Tulia. Tulia mjomba. Ah, unaenda kufua mzee, ina msama.

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaji?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
2: Umezaji?
1: Kaka, siri ni?

0: Kwa nini unaweka tiles mpya?
1: Styling tiles cleaner. Angaza sakafu yako. Angaza maisha yako.
2: Mimi na kaka yangu anajua kupika sana. Na sijui kumshinda hata mara moja. Ila leo nataka ni msurprise.

0: Kwani unaweka tiles mpya?
1: Styling tiles cleaner. Angaza sakafu yako. Angaza maisha yako.
2: Mimi na kaka yangu anajua kupika sana. Na sijui kumshinda hata mara moja. Ila leo nataka ni msurprise.

0: acha basi mambo za ajabu.
1: Ah, ina msama. Hata kama Brazil imefunga ina.
2: Tulia.
1: Tulia mjomba. Ah, unaenda kufua mzee, ina msama.

0: Kwani unaweka tiles mpya?
1: Styling tiles cleaner. Angaza sakafu yako. Angaza maisha yako.
2: Mimi na kaka yangu anajua kupika sana. Na sijui kumshinda hata mara moja. Ila leo nataka ni msurprise.

0: Kwani unaweka tiles mpya?
1: Styling tiles cleaner. Angaza sakafu yako. Angaza maisha yako.
2: Mimi na kaka yangu anajua kupika sana. Na sijui kumshinda hata mara moja. Ila leo nataka ni msurprise.

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
2: Umezaji?
1: Kaka, siri ni?

0: nasikia mambo za ajabu.
1: Ah, yeah, ina msamaha. Ah, taka ma Brazil amekuenda. Tulia. Tulia mjomba. Ah, unaenda kufua mzee, ina msamaha.

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
2: Umezaji?
1: Kaka, siri ni?

0: basi mambo za ajabu.
1: Aya ina msama. Hata kama Brazil imefunga ina tulia. Tulia mjomba. Ah, unaenda kufua mzee ina msama.

0: hapa si mambo za ajabu.
1: Ah, ina msamaha. Ah, hata kama Brazil imefunga ina. Tulia. Tulia mjomaji wangu. Ah, unaenda kufua mzee, ina msamaha.

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
2: Umezaji?
1: Kaka, siri ni?